0: wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: At iba pa, Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung saan ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, kakuhaon, okay? Kaya unya, igdala sa kanyang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Mga katropa! Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Farm-

0: L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
2: Clarex, sana?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, sana?
5: Exciting!
2: Exciting!

oras. Oras alas 6:17 ning dapit sa kagabion. Igala, kumusta og maayong gabi kaninyong tanan. Welcome na usab nining ato ang evening devotion nga gisabak nining ato ang tulumanon ang tingog sa Reformation. Brother Junard Ikunar makiguban kaninyo nining ataknaas kagabion hangtod ta nang alas 7 og sama sa gihapon. Ato nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun, og ispirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon nga inyong madunggan din sa 89.1 XFM Davao. Good evening kaninyong tanan, labinigid sa ato ang mga listeners all over Mindanao. Kung asa man ka karon mga katropa na himutang, ala pahimutang din ha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, no, sa inyohang sala ba mo, naaba mo sa inyohang kwarto naghigda-higda, naaba mo sa inyohang mga kusina ato ning hugupan mga kaigsunan ni ining pila ka mga minuto gutlo sa ato ang programa karon og ato ning igahin po sa takadali, no, sa pagpaminaw sa ato ang mga balita, sa ato ang mga diskusyon may tungod sa mga pangitabo sa ato ang palibot karon og ato sa nga isintro ang ato ang mga hunahuna, ang ato ang mga pagpamalandong ini mga orasa diha sa mga pulong sa Ginoo nga dunay dako kaayo nga ikaayo sa ato ang espirituhanon nga paglambo. Live po ta karon mga kaigsunan sa XFM Jinsan. Good evening sa inyo ang tanan din ha. Maingon usab sa to ang mga listeners din sa XFM Bukidnon. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong atanan. Maingon usab sa may XFM Tagum City. Largo na dito sa may XFM Mati mga kaigsunan. O maingon usab sa XFM Ipil Sambuanga. Good evening and happy listening kaninyong tanan. Makaingon ta nining takna, God is good all the time, no? All the time, God is good. Nindot kaayo paminawon o nindot kaayo sa feelings mga kaigsunan, labi na gyud kung do na kay Ginoo nga imuhang nga ginaalagaran, Ginoo nga imuhang nga gipasalamatan. Hala, ubanik ko ninyo mga kaigsunan nining pipila ka mga minuto agi og pagpamalandong sa mga butang nga pwedeng makapahimo nato nga duol ngadto sa ato ang labawng makagagahom. Agtuta sa pagtimbaya sa ato ang mga listeners, no, labi na gyud kang Sir Ronid Lapinya din sa may Mawab. Good evening and happy listening sa imo din ha. May nganusab sa ato ang mga new listeners din sa may Jikiki Yuhiko. Good evening, labi na gyud ang Israel Arisa and family. No, may gabi kaninyong tanan din ha. Og may nganusab sa ato ang mga kaigsunan din sa may Napanlahan. Good evening and happy listening kaninyong tanan. May nganusab din sa may Upper Kibalang, Marilog District, Davao City. Good evening. Og hinaot mga kaigsunan nga naa mo karon sa maayong kahimtang. Nabat na nato ang kalipay. Ato nabatnan ang kapiskay, kabaskog sa ato ang mga panglawas. Nga mo ay ato ang kapital mga kaigsunan. Remember, laminagid sa mga nagasubaybay sa The Secret of Health, no? They try gid ninyo og apply mga kaigsunan, paminawa niya i-apply unsa ang mga instructions, laminagid kung saon pag-obtain, pag-acquired sa mayong panglawas, pag-maintain sa imuhang kahimsog sa imuhang panglawas tungod kay importante na siya sa ito ang kinabuhi mga kaigsunan. Og at the same time may ngunusab sa ito ang spiritual aspect sa ito ang pagkatao, importante po na siya mga kaigsunan mag-invest ta bisag gamay lang nga panahon para sa pag kung sa Tagalog pa pag-muni-muni, pagpamalandong, pag-meditate sa pulong sa Ginoo nga mo'y muhatod ka na to nga mahimong dool ta sa Ginoo mga kaigsunan. Mag-ilhan ni mo nga medyo dool-dool na ka sa Ginoo, kanabi taong dool na pod ka sa imuhang isig ka tao, no?
ma-feel na nimo mga kaigsunan. Once nga burag dool ka sa imo sa Ginoo, imo nang mabantayan kung dool ka sa imuhang isig katao. Ang imong relasyon sa imong isig katao nagpakita og nagpasundayag lang na siya mga kaigsunan, ingon nga buhi nga pagpamatuod nga aduna kay close connection ngadto sa Ginoo. Remember, kung unsa ka, unsa ang imong relasyon nga gi-build up sa imuhang silingan, sa imuhang kaubanan, no? Mao na ang nagpakita nga duol ka sa Ginoo na kay peace of mind, malipayon ka, kontento ka sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan. Hala, nining takda nini mga orasa sa tuang evening devotion. Hinaot mga kaigsunan nga andam na mo. Naot nga bisag tuod na amoy mga ginabuhat din na sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Base ng uban sa inyo ha, naghaling pa ang uban, nagtayho pa sa ilangan ni Lungag, labinigid sa may bukid nga part, no? Usog yun din ha ang kahoy mo'y ginagamit. Naman po yung mga nagamit o mga click-click lang, no? Pero nini mga orasa, ato nga ibalik ang dungog o gimaya sa tuang labawng makagagahom. Atong ibalik ngadto kaniya ang ato ang mga pagpasalamat, labi na gyud sa iyang pagbantay pag-uban kanato 24/7. Sa iyang pagtagbo sa matakusan nato ka mga panginahanglan, gikan sa material, gikan sa iyang protection kanato sa ato ang matakusan ka mga pagbiyahe, gikan sa paglikay kanato sa mga katalagman disgrasya, paglikay sa mga nagkalainlaing matang sa balatian o labaw sa tanan, paghatag niyag nganhi kanato kusog o kinabuhi nga atong nabatnan karon. No? God is good yun mga kaigsunan. Now, nining ato ang programa before tamo aginod nga to sa unahan sa paghisgot sa mga angay na to nga hisgotan. No? Ikatulo na to nga gabi ikaron sa paghisgot sa topiko nga naguluhan nga about prophets mga kaigsunan, about sa mga manalagna. But before that, ani sa ta ato ning ablihan ang ato ang pagtuon pinaagi sa usa ka pag-ampo. Okay, so mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og silimbahon among Dios, tagiyog tuburan sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, subli kami nga nagaduol nganha kanimo nini mga orasa, dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Salamat sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Bisan tuod di kami tako sa pagdawat ni ini nga maong nga gasa o panalangin, apan ikaw gihapon nagpakita sa imong dakong gugma sa matag usa ka namo. Ikaw gihapon nagpakita sa imong kaluoy sa matag usa ka namo. Imong gisupply o gihatag ang matag usa ka mga panginahanglan sa matag adlaw. Among giampo kini nga maong nga programa, gamita kini ingon nga pamaagi sa pagpukaw sa mga tao nga naga tinguha sa pagduol nganha kanimo, sa pagdasig niya itong nawadaan o paglaom, sa pag-encourage niya itong mga tao nga nakulangan sa pagtuo, pagsalig nga na kanimo. Amo, sanggiam po, dunay mga balatian, nini mga orasa, ikaw ta magahikap, magapanalangin nga ito kanila, magahatag kanila og kusog, kabasog sila panglawas, aron makahimo sila sa paghimaya, pagsimba, pagdaig nga na kanimo. Among giam po, kini nga mga estasyon, sa mga staff, technician, managers, and CEO, ikaw ta mag-bless kanila, dili lang kay kanila sa tibok nila nga panimalay nga ila nga girepresentahan. Hinaot Ginoo nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo, magapasaylo sa among mga sala, kining tanan among ginapangamuyo, ginapaabot pinagisangalan gahom ning Hesus nga among manuluwas. Amen. All right, mga kaigsunan, sa mga late tuner nato, no? Once again, good evening and happy listening kaninyong tanan. Mayong gabi ino o mayong pagpaminaw. But before tamo agto sa unahan mga kaigsunan, maminaw na kita og usa ka mensahe sa awit. Naguluhan kini og Trust in You.

Alright mga kaigsunan, balik ta. Salamat kayo no, sa mga pagpahinomdom kanato. Pinaagi sa minsay sa awit, no? Naghatag ka na to og pagpahinomdom nga I will trust in you. Wag itilain nga kasaligan mga kaigsunan. Ikaw, igsoon nga nagapaminaw karon, doon na ba kay pagsalig Ginoo? No? Doon na ba kay dako kayong trust sa iya? Muna yung usa sa mga question nga ikaw, gako lang ang pwede nga makatubag, no? Makahatag o piho nga answer tungod kay ikaw raman po ang nakabalo sa imuhang pagsalig sa Ginoo, imuhang pagtuong nga to sa iya, kung unsa kalig-on, unsa kapulido ang imuhang pagsalig o pagtuo nganha sa Ginoo. Bisan to, doon ay mga tao nga kulangan o pagsalig, kulangan o pagtuo. Alin po na to kay mamahay mga kaigsunan tungod kay tagsa-tagsa magunta o mga panlantaw. Alright, so nini mga takna mga kaigsunan ang ato ang part 3 sa ato ang gitunan mahitungod sa roles and function of the prophets. O, no? Karon, ato ning ipadayon mga kaigsunan unya ato ning siyang before ta magbasa o mga sulat sa mga propita or sa propita nga ato ang ituuhan karon labinigid sa mga writings ni Sister Ellen G. White nintak na as kagabion, no? Ako nga gi pangayo ang panahon sa ato ang mga listeners and also sa

0: sumpaki, no? Muna nga la station mga kaigsoonan kay ato ni siya nga hisgutan karon. Atong itry mga kaigsoonan og paminaw kining usa ka nakita na to sa social media, no? Usa po ni sa to ang mga kaubanan nga mga Adventist. Dunay Q&A na portion og naghisgot ni siya mahitungod sa Sabat og kining Q&A mga kaigsoonan is based ni siya sa unsa ang mabasa sa Biblia og sa Spirit of Prophecy. Ato ngayon, si Sir Job, palihog na kung play sa ato ang before ato ni tagaan og reaction mga kaigsoonan.
1: Don't cook on Sabbath. You can warm up the food on Sabbath. Don't cook. Exodus 16 verse 23, and he said unto them, this is that which the Lord have said, tomorrow is the rest day of the Sabbath unto the Lord. Bake that which ye shall bake today, and seethe that which ye shall seethe today. That which remaineth over, thou shalt keep for thyself. In other words, do your cooking the day before Sabbath. Eat it tomorrow. Let me... Has God changed, yes or no? Is he the same yesterday, today, and forever? Can he keep your food fresh, even if you have no fridge? The Sabbath should make us think. I don't cook on Sabbath. Then what can I make so it stays, even if God doesn't intervene, what can I make so it stays fresh? You think before God jumps in. You think. But we're forbidden to cook on Sabbath. Whether it's a camp meeting, potluck, we are not to cook on Sabbath. Have you ever wondered why God assigned an entire day called Preparation Day? An entire day to prepare for the Sabbath. That's how sacred the Sabbath is. An entire day God has set aside to prepare for that day. No cooking on Sabbath.
2: Mash the corn.
1: Mash
2: the corn.
1: Mash the corn, okay, mash anything you want, but no cooking on Sabbath.
0: All right, no? Salamat kayo, Sir Job, no? Mga kaigsoonan, kini ato ang giplay karon. Oni ang usa sa ato ang kuan og reaction kung unsa siya ka tinuod sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay ingon nga pinasay nga adlaw nga balaan alang sa Dios, no? Mga kaigsoonan, kini nga to ang gitan-aw karon is specific kaayo nga iya nga gideclare nga there is no cooking on the Sabbath. Murag atong itry karon o cooking un da Sabbath. Murag atong itry karon og toki mga kaigsoonan kung mitukma ba siya sa balaang kasulatan, no? Kaninga to ang gisgutan kuan ni siya, murag familiar ni siya sa tuang mga Adventist people. Kaning nasulat mga kaigsoonan or kaning iya nga gidiscuss karon. Ato ning itry og toki kung naaba ni sa balaang kasulatan nga pag-adlaw nga ipapahulay or Sabbath day prohibited bagyod nga duna bagay klaro specific nga instruction ang Ginoo kung unsa ang imuhang buhaton sa adlaw nga ipapahulay, no, during the Sabbath, unsa ang instruction sa Ginoo kaniadto nga pwede na to nga ma-apply sa ato ang panahon karon. Nganong ako ning gitry og brought out mga kaigsoonan tungod kay dinhi manggod musulod ang mga council, mga statement na sulat ni Sister Ellen G. White nagtudlo sa ato a labi na gid sa ato ang mga Sabbath keeper nga nagtuo kaniya ingon nga ato ang propita. Dinhi nato makita mga kaigsoonan nga duna di ay specific nga

355. Kay para ato maklaron karton dito sa volume 3 sa spiritual gifts mga kaigsunan, those who neglect, no, violate the fourth commandment. Atong dungagan mga kaigsunan sa 60 355, paragraph 3, no, palihog kog butang sa tuang screen nya tagaan nato ni siya og pagtagad mga kaigsunan. Kay basin unya og nagunhon na natang Brad ang giingon mangod dina subay pa sa amo ang nasabtan, kung unsa daw imong lutoon sa Sabado, andamo ni muna sa Biyernes pa lang daan. Andam kadaag kahoy, andam kadaag tubig, andam kadaan og kanang bugas, andam kag manok, tanan, ricados. Kay pagka Sabado, mo na to imong lutoon. Dili man gud inana ang buot ipasabot ni Sister Helen G. White, no? Ang buot ipasabot niya mga kaigsunan, atong dungagan ha, kay nag-ingon na rabato ganina sa spiritual gifts nga violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Karon, anita sa volume 6, 355, paragraph 3 ni siya. Paragraph 3 ni siya. Sumala pa sa giingon, the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Period. Klaro kaayo ang statement. Dili na nimo kinahanglan pang hubaron, di na nimo kinahanglan pang tagaan o lain nga kahulugan. Pwede ka magbuhat o meaning. Di naman kita kalusot, no? Ang giingon din he is, the Sabbath, no, is not to be given to the repairing of garments. Ang adlaw nga ipapahulay, wala kinigihatag aron sa pag-ayo sa imuhang, pagtahi sa imuhang mga sanina. Kay gihatag na sa Ginoo para sa pag-worship. Sumala pa sa ito ang agisutan ka kanina. Meditation and worship, not to the repairing of garments. Batay ito mga kaigsunan ha. Kaya ang adlaw nga ipapahulay, wala daw na siya gihatag alang sa pag-ayo sa imuha mga sanina na yung mga gisi, na wad ang magbotones, kulang ba og plancha, no? Wala ba na ayo og plaster ang imuha ng mga sanina na imong suloton sa adlaw nga Sabado, or bisan dili nimo suloton kanang imog yung gituyo nga mag-ayo ka og sanina sa adlaw nga ipapaulay, magtahi baka sa gisi. Ang next ani is, the Sabbath is not to be given to the cooking of food. So klaro kay mga kaigsunan, wala pa ta nagisgot ani ha, may tungod sa unsaong pag unsay atong buhaton, may tungod sa mga masakiton sa adlaw nga ipapahulay, ato baslang lutuan or dili. Ang atong giuna og take up mga kaigsunan is unsa man gyud ang specific nga instruction sa Ginoo, in overall instruction may tungod sa adlaw ipapahulay. The Sabbath is not to be given, klaro, to the repairing of garments, klaro, to the cooking of food, to please your seeking. Mabito na no, nga kita nga mga Sabbath keeper. Ato yung bantayan mga kaigsunan ang ato ang behavior during the Sabbath. Basinaw niya og na na-focus ta sa mga yaga-yaga, na-focus ta sa mga binuang, na-focus ta sa pagpakatawa, katistis, no? Unya imo nang gibuhat sa adlaw papahulay mo na gitawag og please your seeking, no? Dili na nakalimot ka nga kanang adlaw na siya nga balaan ngadto sa Ginoo, or to any other worldly employment. So nagtrabaho ka, government, kinahanglan jud ka mo rest ana, no? Wala jud kay trabaho na adlaw nga ipapahulay, kay imuha gyud ang rest day. Wala jud kay dili ka makita sa imong farm, dili ka makitaan sa imuha nga shop, dili ka makitaan sa imuhang store, sa imong convenience store, o bisan unsa nga mga worldly employment
diin asa ka connect

Covid, totally mga kaigsunan, sumala pa, dili jud ka, no, totally nga wala gyud trabaho. Og pinakanindot na siya mga kaigsunan para sa tuwa nga murag makahimutag advantage na para sa tuwa, no, tungod kay relax magunta na ilaw papahulay. Sumala pa sa tong gisgutan, wala pa ta nagisgot aniha kung unsa gyud ang angin tong buhaton sa adlaw nga papahulay, tungod kay nasayod ra bata nga dunay daghan kay nga mga against may tungod sa sabat, dunay mga against may tungod sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay kay kaniadto lagi daw pila na daw kuno ang napatay sa mga sabadista karon tungod kay kaniadto pagbugawas daw ala patyon no ano na lang sila mga wala kaayo na sabtan may tungod anang adlaw nga ipapahulay unsa ang mga rules and regulations unsa ang mga pamaagi tungod kay against the manggod daan. I-try na itong open ang ato mga huna-huna mga kaigsuunan para nga maabli ang ato ang salabutan, makuha na to ang matagpunto sa ato ang gihisgutan. Pwede dali aray gusto ito ang oras mga kaigsuunan. No? Pero I hope nga kining ato ang gihisgutan karon tipik lang ni siya sa ato ang yung paghisgutan sa mga musunod nga mga adlaw mga kaigsunan. Bisag inani lang ni ang ato ang gisgutan karon tagain ni siya og gitawag tagain ni siya og pagtagad pamalandong e pagayo basaha sabta unya pagampo sa Ginoo pangayoa ang kaalam pagsabot para nga imo ang masabtan kung unsa ang bot nga ipasabot mga kaigsunan. May gabi kang tita Christine no din sa may Cavite solusyon makauban sa tuang pinalanggang amahan dinha labi na kang tita og sa tuang mga manghod ning gabi og maayong pagpaminaw nga kaninyong tanan dinha. I hope nga namo karon sa maayong kahimtang. Now mga kaigsunan ang ato ang oras dili na gyud motugot alas 6:53 na ning dapit sa kagabion. Gusto lang ako nga ipaabot sa inyo ha nga sa ato ang pagisut-isgot i-try na to og paminaw ang mga butang nga pwedeng makatabang sa toa. Atong walaon ang ato ang barrier nga bisan to managkalahi ang ato ang tinuohan, managkalahi ang tong organization nga gipasakupan. Dili na siya mahimong babag mga kaigsunan with regard sa pagtuon, pagpalapnag sa ato ang mga hunahuna mahitungod sa kung unsang nasulat sa balaan nga kasulatan. Mam ko lang importante, no? Bisan tood, wala ka na himong nausa sa gitawag itong organizational or religious organization, mga kaigsunan. But, ang Biblia, ang ato ang tamdan, unsa ang niya nga gipasabot, unsa ang nasulat. And then, itry po na ito, mga kaigsunan, akong encourage, no? Ang matag-usa, nga dilita atong likayan nga mohimo ta og personal interpretation nga nasulat sa balang kasutan kasulatan labi na gyud kung klaro kaayo ang nasulat, no, atong i-avoid ang itawag nato addition kung sa nasulat atong dungagan or gitawag tog deduction ato po nga kuhaan mga kaigsunan. Ato is a friendly reminders lang ni kanato para kitang tanan mo dangat ta sa pagtuo, usa ka pagtuo ngadto sa usa ka Ginoon sa ang iyang mga gisulti unsa iyang mga nasulat. Kinahanglan nato i-consider mga kaigsunan, we must be open minded, no? Unya, kung do na may mga pangutana, do na may mga opinion, question, ala pwede niyo na ipaabot mga kaigsunan labi na gyud sa social media platform. Pwede niyo na ipaabot sa tuang comment section para matagaan nato na siya og pagtagad. May tungod sa ato ang gisgutan unsa ang mga sulat ni Sister Ellen G. White nga ato ang giilang nga propeta karon sa tanan ng mga Adventist people. Ang ibaning sundo nato or ato na lang baning ipadaplin tungod kay dili na siya balido binding sa ato ang panahon karon. Pero sumala pa sa ato ang gibasa is wala siya misupak, wala siya milabaw kung saan sulat sa balang kasulatan kung dili niya siya ni-align siya mga kaigsunan. Okay, so I hope nga ang tanan na panalanginan sa ato ang gisgutan karon. O I hope labi na gyud nga
medyo atong gipalawman ang ato ang pagtuon mga kaigsoonan. Og I hope nga open minded ta og kita nagalaob nganini mga takna atong mabatnan ang gugma kalipay sa ato ang mga huna-huna. Alright mga kaigsoonan, so before ta mo in sa ato ang program, tungod kaya nga ito ang oras din agad mo tugot, no? Ato ni nga tapuso ng ato ang programa pinagi sa usaka pag-ampo. Ubanik ko ninyo, igsoon. Pag-ampo ta. Amahan namo nga na ikaw sa kitas-an sa mga langit, subli kami nga nagaduol nganha kanimo. Nagpadala sa mga pagpasalamat sa imo paghatag ka namo maayong panahon. Sa paghatag ka namo o maayong panglawas kusog nga among nabatnan. Salamat usab ni ini nga maong stasyon pinaagi sa imong pagtugot. Kahimo kami sa pagpalapnag sa minsay sa maayong balita, paghatag og mga pulong sa pagpahinumdom kanamong nga tanan aron nga kami makahimo sa pagpangalagad kanha kanimo. Inaot Ginoo nga ikaw mag protection kanamo ni indapit sa kagabion. Kay kami sa mga talagman disgrasya. Sa mong pagbihay, makadangat kami sa mong padulungan nga malikay, maluwas sa mga disyasya katalagman. Siluwa lamang kami sa mong mga sala o kilingtanan ng mga ginapangayog itugyan. Sa ngalan ng Gahom ng Isos nga mong manuluwas. Amen. Okay mga kaigsoonan, temporary na po kita nga manamilit nga nga kaninyo apan nga kanunay ta magadapit sa pagsubaybay or pagsunod sa tuang programang ang tingog sa reformasyon. Ang to na lamang sunod nga higayon og samang takna og samang istasyon, Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon na samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kininghuni ngayong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
5: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: yan ninyo gipon. Mura dala mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan gamba ka baton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action pug panakit akong mga joints. Dali ra sa pug palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pung tulog. Jubert kay ni sir, taga matan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gid.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: XFM.
18: XFM.
0: Kaklarek sana.
2: Exciting.
8: Sister Pain.
19: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Tambayan sa katropa.

0: monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Sis the Pain!
8: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
7: Sis the Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain!
9: Symptoms persist, call your doctor.
7: Zafon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Zafon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gusto tong sumeksi, try nyo din.
7: Zafon Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
12: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
13: Kaklarek sana!
6: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Kaklarek, sana!
14: Exciting!
6: Exciting!

0: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
9: Dini ako mata, sir. Dini ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
12: Sister Pain!
13: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
12: Southern Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang

0: SSDs Buhangin.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Andito na ang programang

0: Extra beat.
1: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unon, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon. Gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
6: Express Balita. Express Balita.
7: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
8: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.